Eater, Moon Eater, Truth Keeper. Na abay kahatukan, wala diri, bisayan ni, ang tila hait kaayot tan awani, gikaon ang bulan revolution in me. Na ana ang bakunawa, rebirth the new moon.